sege me tala noa loa nga ina me umma lava sa te tupu ile mafutanga ma Yesu ma va venga ma wa onga ya le ngate lea ina ia tari tonu ai tatu o Yesu ole ke viso lava lea tue tane nolo ele upu lea ole ke viso